0: barak harang ni de samung balai ke kana to kana kai de samung ni yak lo sing hanya hai te sha kok tang kana lai pinai jeng na kok tang sai kana re nai meril
1: ang ko

0: Chere bua tap tap. Ang kok tang ajaran pai kha.
1: Kok tang khnama ni yak lo sing. Tapu te tang sa kot ma khna lai nai sing no kot ma sai khna re nai. Charmika.
2: An kot ma ni mun khe sing ho bai sin jo. Sarsa sing ho ma sa bu phang to la wo no bar sip sip thui dong mani. Am bu phang to la wo no sin jo ma sa bini

chung nong ve bang shai ma nai nang chi ne lang ma ni bai bak sha wa gren dal cha belai nang kok ma ni bri ba gai chung ma bro nok pore na na phari ke chi ni ras ma la por le ma ni to jora to tong ko hai pa na sing ras ma la por ma ni ti ni tai khana lai ga la kha o jora wa khana to to ga sa bong chen khana lai no phai di Kanata tog resa mung kanalai mani bukan tanglayana phai di

Hi, mo tamu hin mani kok like he. Imango ano tamu hin is hai kalanka. O mo tairo. Kisa ano nai klai jaba sedi. Kuboi kuboi nyo mo tairo ano nai klai mani tong khai ba. Imang ni kok no muk thangong ga no. Khana no ang mare song bai bolta na ma thang sinai. Bolta na thang tui. Chia thang phang sa nai tu gui ma tu sinai.

0: ani kale bari ni bagai mala phagona re oi ton mani je thon ya phungono rata phagira be
1: o mani nung tamu nai ba mani rupheno mani rupheno abu rupheno mani tawana sidi mani tobon nung no nokot phasi di
2: beta hancha mala beto khali khali khali na de boro masa thamas le batam ho na ha
3: tu mai ni
2: na
3: de
2: o mala phagona soi da hagra de
4: ne de tu ka
2: 아이 마신 거 봐라 목소리 누구야는